0: wutu me dine kwa duro so onia ya se wutu mo abobodan ya ebe sa abobonwa bai mo sa akodia bia na enfira wurade no enyina wa tra wunia bia tra na tra na tra enye dwuma me besa me ka chose se wa sanjira this year next year and guasia e pa wo so sanse bai ya ni ama ye mukadia e twa se wo sanana enya me do bonde chiro Brabi na mi wa sori ya na me nko fo me kenya me asem se. E sha me se ni pe bi din ni pe bi akwa duro so akoku wa se wo. Sa nko fo ne mra na me mon paye ma wo. Sa me no kasa ne ni pa no mu fufiri. Hey! Wo fra wo Kristo ni. Wo nya me so pani a wo ton ade a wo kwaje niamma de to wo. Tru kwa si ada wo santa de wo ajin wo kwaje na ni mo. E bi sa se wo garo mu wo no me. Wo kuku wo mu wo no. Ni a na wo ye. Wo so abapa. Fura wani mi kire nyame sompa oni ami kasa kire wona wiye se adwen sa kire kase e wo homa badia na wase wani mi se wani badia ye maso be dare etinia oba sori wonya ko
1: ba se wona ko ba sori dare wase sai koma se se
0: wonya ko ton aso be dare e hoti ya radi yesu bi ni di kon ne nam kon ro so ko je niama enu ye ke ura ne ba wate pa oba oni ani ntire ni tu mbe bia de na wo ye no Christian, when you know what you're not ready, my good to a rabbit's room, go on to your own.

chino na wo si be fifi na wo ni mo shee na sane wo mo ni pada no na wo tube di wo ni akoba bi sa wo be sane sane nya me be sane wo e ka chino sa wo ya kora wo si be fifi wo ni kwan ya ese no si ade banche ni ye ye di crazy na ye wo ni na so sane fifi ye na so drum na bia wo ni pre wo ni atun sa sa wo tube di ne koba bi sa on sane

0: obia awal atia wona so one way or the other ada roma fache no ai yankopon kra ye fom na wo de che wa nanka wo do awal nan sem bia wo te fa no hunti odo na te ko no me pa cho san do ni bia mi wo ye ni pati se wa se dia wo su timi fom no
1: obia ne ni
0: sa no no su timi fom me pa cho mtn for say wo mo 30 years wo mo di wo gana ha no wo mo de 9 brand new to